Andakore bini bubu, wajiri bini bubu, wajiri mabini bubu, wajiri bada bini bubu, wara bani, wara bani, are ni ngao ndiri bulani, twara bula bula, twamura bula bula, bara bula bula, bara bani, wara bani, are ni ngao ndiri bulani, twara bula bula, twamura bula bula, bara bula bula, bara bani, wara bani, are ni ngao ndiri bulani, twara bula bula, twamura bula bula, bara bula bula, bara bani, wara bani, are ni ngao ndiri bulani, twara bula bula, twamura bula bula, bara bula bula, bara bani, wara bani, are ni ngao ndiri bulani, twara bula bula, twamura bula bula, bara bula bula, bara bani, wara bani, are ni ngao ndiri bulani, twara bula bula, twamura bula bula, bara bula bula, bara bani, wara bani, are ni ngao ndiri bulani, twara bula bula, twamura bula bula, bara bula bula, bara bani, wara bani, are ni